0: Kalimantan, Binali Hari. Sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: YFM, Sigulay sa Jalay.
2: Sigulay sa Jalay.
3: YFM.